0: Uze wazi umfana adlaza phansi emsingi emachunyweni. Ha, ngihleli nawe uMfoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM. Ngithi akavuke emi ngenyawo njengamanje ziyakhala.
1: Ah, ngithi

nga ngihlelimona weza ngoma abusho lapha na ke ingane amakhosi babethi ngizukuwa babethi ngizokufa kusho lapha na ke isihloko sengoma ke ingane amakhosi kungu 29 minutes after ihora lapha na ke lesibili lesihlanu ngenza kwethu kuyaphoqa ukuthi senze kube mnandi retweni senza abantu ke bejabule ephinaphi labe khona khona uyibamba phi inqakaphi lento lapha na ke ngitshele ku 0687649969 before izingane amakhosi kungena igcokama lethu imali ethi ke vuka ukhulume gogo abafana buthando ngeke belunga ngeke bese belunga ngempela bethanda bengathandi bazozwa ngami ya mina osemaqhosheni mina lapha na ke osezinki nobhenu yalazi udaba olisihlanu ngidlala ezakudala ngidlala lapha na ke zamzukwana njenganobuzwa nje ngushanga ingoma ezakudala nawe ukuzothi na usucela ngale kwelesitathi ihora usuvusa obavusakho uzobavusa ngengoma eyindala hayi ezintsha please kuyawukupa hle ongezi ngengoma lapha na ke ezintsha ngale kwelesitathi ihora ama-top d izintambo kazwelonke ikhona ndaba esegudwini ikhona le kuka half past 3 yeah hey football ngithi izinto zenzeka izinto zimana ukwenzeka useqoshiwe ngokusemthethweni lapha na ke ududuzile ezuma eqenjini lapha na ke lomkhonto wesizwe yeah faka phakathi ke kuthiwa ke hayi badala umsindo ngaphakathi eqinjini nokwenza noma kanjani nokukhuluma noma kanjani laphana ke kuyona i-social media baposta noma ngayini baphinde bakweshine ney'nqumo ey'thathwayo ngaphakathi laphana ke eqinjini benonhlamulo mfo kandlela uzokhumbula ukuthi undlela ngithi una 3 weeks impela ephuciwe izinto zeqembu kwasewathiwa akuhlale kancane ekhaya ke uthi ukupholisa inqondo bathe bemsuka ke izolo ke kwathiwa hhayi ungabusabuya ndoda ehlala akanjalo ke ngabe lokhu kuzoshintsha isimo sasekhaya noma cha kuthini ukuphawula kwakho lapha na ke ngokuxosha kwakhe uza ududuzile ezuma ngabe kuzofaka intuthu egcekeni kamsholozi noma kuzokwenzakalani khuluma nami ke ku 0687649969 usevela upostile lapha na ke yena ke ubani yena ududuzile ezuma usevela waposta uthi cha naye uyifounding member yeqembu sazi ukuthi ke lo deal shone la namhlanje uyobe setheni khuluma nami enkundleni zokuxhumana sevele ikhona iposta ku Facebook ungahamba yo Paula hamba u Paula ku x.com u Paula na kuNtanta Ngwenya 596 lapha na ke ngi live ngibukhoma ngiyakubona wenhlakanipho lapho ngiyakubona wemfoka mkhathini lapho kuyena u TikTok.

0: Sundowns induku kanti bazoyimakela manje kuyavela nomakela ukuthi amava akho njengonozinto akhona dololo hankala yabona. So let's hope ukuthi ke ikhona ezokwenzeka ngoba nangibuka eMexico ina 3 South Korea laphana ke ina 3 hey futhi South Korea funeka ishawe yithina ihe masingayishayi izoba na 4 okusho ukuthi izoba na 6 rather okusho ukuthi iyadlula thina sidinga u 3 points sibe na 4 ngale kwalokho obo uzodlula eMexico kudlule i South Korea ngoba phela abalingana ngo 3-3 South Korea i Mexico isazobhekana ne stress. Hawu sasabona khona ubonile umdlalo uthi lapho ngasekhaya uyakhala ukhali ngozwa ngawe mina ukuthi ke uthini njengoba esho nje lapho na ke unhlakanipho ethi nje hawu bafana wasefaka ngazi ukuthi zazazana ngazi usho ukuthini ubafana lapho na ke ku TikTok usibusiso uNewman Mfokabiyela uDilensizwa lapho na ke yaculisa kwenkunzi yembongolo ngazi ke wemfowethu kodwa bakamnyanda bebecula weqhawe ya kulungile ya sazi bafowethu ubona kanjani umdlalo wayizolo ithini into lapho ngakuwe ngasekhaya hey futhi bakithi hayi mina yazi zenzeka ngapha na ngapha daba likhulu kodwa kulithinta lapho na ke uqoshwa ke kwakhe ubalino nangu ududuzile wakazuma
1: Oliver yabikhalaphi
2: ikhalaphi ujukwethu sizakhohlwa ikhalaphi
1: yabikhalaphi
2: ikhalaphi ujukwethu sizakhohlwa ikhalaphi
3: Undlandlangwenya nesigqi sase-Afrika.

uzewazi umfana adlaza phansi emsindi ngemathunini. Hhayi mhleli nawe uMfokangweni, ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM, ngisho akavuke emi ngenyawo njengamanje ziyakhala.

blessing. Yabona vele wangikhumbuza la ngendlela izandla sasizithintitha ngayo kalesikhathi. Nenyawo ngala ubathi iphedezela ishela ngala iphedezela. Ngiyafisa ukwazi unyaka wakho futhi. Alright, sayike siyabonga kakhulu i-choice yakho. Blessing weble nanguke uNicole usuka nje yena namhlanje othi nje mina ngicela imalaika ithi destiny.

inkosi yami hayi zofinsizwa kulungileke akuke sesingakusho manje into emnandi kile ukuthi engilokungihlezi ngisho ukuthi mawuhamba wena kuzobe sekusala kuthiwani ngawe yile balekile ke manje ngibuka manje siyadlala sisemkhumbula kodwa sicabanga ukuthi hey inkosi yami sithi kodwa at least khona esisele nako wena kuzwam kulihlan alright nangu ke isizo shay mix ethu ke manje awu qhuma isiqathulo ke manje ayeye ayeye Braz SA ayeye

0: 302 ungena ku number 26 ku Ellen Party ku 9 XM ngolwesine nangolwesibili uyakwazi ukumthola khona.
1: Ndibekelela inkosi somlando. Ndibekelela ndingumfukazi. Ndibekelela sosomlando. Ufika emathinki kaTamtati sosisana zabantu. Ingisite kakhulu ukuthi ezweni nalo bengibonile nje lokungisitile kuze lo mhlimba wami ube kahle. Shothi nge-night of the day 2024 bathi asengeni emajusi ngishaye ilayini ngithi nangifika lapha ngiphinze ngijike ngithi hhayi ngifuna kuthenga yinye ngicele abantu nisasihlanganiseleni bangithathe 1-1 bathi bangibuza mina angeke njengoba bathite umuntu usaqala ku-2 ndawo sengathu abe sengiyadinikela sengiyathenga kwelo 2 ngingasakuke ukuthi amanye ama-products ngingawathenga ngani ngathenga ijuice lebovu ibhale bani alminia ngaphinze ngathenga nale green webhela exima sokusinalo umtimba wami wawuluma kakhulu ayinasibeshala phansi anasazivalo ngala nangalapha kanasazivalo nathi ngisanathela izivalo ngemva lomtimba uceka ushisa ngafoma ngaba manti ngathi nde ngasihamba ngangabikeli muntu ngalala situle ngathula ngathi ngasho ngathi hhayi iyasebenza le juice lebasithingisele yona ngathi after 5 minutes sephelile ngathi ngiyaqhubeka ayinathi ngathi nangiyinatha lapho kwavuleka le mithambo yaphumela ebaleni yonke la mtimbeni layiphumela le mithambo lagefa hamba umoya lobanzako longathi ubuye efrijini ngathi mandi ahamba ngale mithambo yoki aphumele ekugcineni konke la ahamba sawuphumele ekugcineni kwaba kuphila ngoba imvakemaagayina ngiyagayina ngiyagayina ngajabula ngathi kuphila kwami sekuphila.